mu bia ni ase tok kha pu ngui tong ma khe khna tok kha ye a na ba go si si o tap tu jara ani dong ma se ma ko ta khai chang si do o o jan yo